0: Stay thankful, be positive, and encourage a friend with your soundtrack for a positive life. OPM Radio Sunday Worship.
1: Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Amen? Sa hapon na to, Panginoon, kami ay nagpapasalamat at nagpapasalamat.

kalangyarihan at kaluwalhatian ay bumaba sa lupa. Nag-anyong alipin, dumanas ng ibong hirap, maging kamatayan sa krus, upang sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ay mapanumbalik ang ugnayan na makasalanang tao sa kabanal-manalang Diyos.

0: Making a difference with music that changes heart and message that brings life. God loves you. OPM Radio Sunday Worship.
1: Alam ko po kung minsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa nating alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Sabalit mapalad po tayong lahat. Sapagkat may pangako ang Panginoon, hahanapin natin siya at masusumpungan kung tayo ay lalapit sa Kanya na buong puso.

0: Staying in touch with your spirit, loving God, living for Christ. OPM Radio Sunday Worship.
1: Mula nung na-born again ang iyong lingkod, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay napakasayang tunay. Naniniwala ba kayo doon?
2: Amen!
1: Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Parang bago yung mga awitin, ano? I remember, nung ako ay babagong born again, ang kinakanta po namin noon ay ganito, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Pakabisado niyo pa, no? Now, it's now a new generation. Bagong henerasyon po ngayon. Kaya bago na rin po yung kantang yon. Yes? Are you sure? Kakantahin mo siya? Sige, kantahin natin ngayon yon. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay.